Si Akashvani Itanagar Station na sarungul ko tagin program ko gila yun yung nga bentap gina si Rajiv Rai. National Handloom de nga mayo sobam gan kubala may padu ko sa kena aluso Prime Minister Modi Narendra Modi ni mibin pakunam nga 7 August nga mokulo National Handloom de kubala sobam kido kunala may padu ko 7 August 1905 anyang lo India nga Swadesi movement nga rirap lak la British rule ge against ba historic battle yalong nga damrap lak pula dito ko. Ho alun ho la sakene rinamsum ngulo Aji ebe mana dadanga waivers dadanga menggap dukunela bimfalin duku. Prime Minister Modi ni bimfa dekunawa handloom product agul lula. Hoge registration sesum ngolo ni malanga kasar doba handloom sum ngolo alaba malin ang lila jukela bimfa duku. India nga medium range ballistic missile Agni 4 nga Odisha ga integrated test range Chandipur loka mayo akhila kula de gani kubala me faduko defense ministry yung loka me pakunam nga latest fire some strategic forces command ga ara loka afkimola